madu babanju ri madu ajoku mola umani baba tunde rajo mo iwon arenila.